0: Mwati muhe mumuyiwe Butembo.
1: Yavere china.
0: E Université Simon Kimbangu, ISK de Butembo, yikahandika bakoro bahia bahia, eritu kwa biro bino, erihiko kutu kwa kumwa kwa karasi o wakasa.
1: Emelana ya hiyo itekaniwe.
0: E Université Simon Kimbangu ya Butembo, yikateka na ya makangiria, omomulalawe ekonomi e gestio, vano bakaka njibawa, obutunde no busondoria. Hane kutia e faculté de medicine imene, okukangiria abanganga na ba docteur. Hale siyasi jiribik, enoye kakangira ya abasosi. Hane siyasi politike ya administrasyon, okubatira riko la mulalawe chipolitika, haumano kusondolibo mwuyi. E technique de développement durable, ikakangirira ya abandoribia, abakare trengula kulana omochi tunga. Awa ndi makangiria ya entrepreneuria, okukangiria abandume mibiri ya reye emera. E siyasi de l'éducation, ikakangira ya abarimu. Batima etra popibi, okukangiria abahimbi. Mine geologi, akakangirira ya abanziremenya echitaka ngachika emawacheche ngachika tunga wanacheche agronomi akakangirira ya abakorema na bandunga bangiria bati ebyalia okubya hori abo peletre muno muri abakiga olu faransa no mungunge e medicine veterinaire bano babanganga beshonyama e santé publique akakangirira ya bandu na bangatunga bati obuyonzo omumiyi nende myati ya hambe nene kunyagasa
1: hari na menala eye université Simon Kimbangu yitekanirie omo licence ne master ayo ko institut supérieur de technique médicale kibangiste Eastern Cape Butembo hari yahe ko Eastern Cape
0: kuneme la lamina mine ya biche kanibwa hari mulalawe pharmacy ono akakangira abantu bari kokotia amabalia omulalawe dentistry wakakangira ya abakwika abari kulameno ne bitunza makoli osho wa hambe neno bumu laboratoire bano babanganga abakapima omubiri ngakaho mulati eso genero omulalawe akakangira ya abanganga abangatunza omubiri woshi nicho shite nga kinderi yao omulalawa basaji fam vanova manduwa baka watika yobokoyo eriye bohola omulalawa nitisio mno mukalu wa bakwika haba kaka njira ya bandu emelire ya anestesi ere animasyo vanova bakwika omobu nyagasa haba kari bayanga bangasabulo buyingu wa bandu kubati kutibwa bakalu wala kutibu e pediatri omulalawa banga nga baka tamiravan e imajeri medical ono omulala o wakapi misaya omubiri omula vrebiuma e kinesiterapi mno muka kanjibuwa wa abanganga abakalu ngula amakuha naindri nyati hambenene nichi
2: nebindri
1: inyue mukabu wa karase na busi abakaiteka na ya okwesoma mwangatu sunga haji kwe
2: birikiroko simu oko 09 83 09 74 95 kuchoko Vodacom oko 081 29 95 231
1: Chuka sunge kahayi
2: ESK Butembo ne ISTEM Kimbanguiste ne biyiro ebya berice kanibwa ne bishikirie metendekere omochi wochoshi omomuyi wa Butembo ebiyiro bino bikakorera hakuhine STT wa pole sehari ne kisomochi aba Kimbanguiste ekiri omoseli le buhima quartier Matanda omukomine Mususa
3: Mwasinja Erisombola e Université Simon Kimbangu e Butembo.

0: ngoko nilaba wirani chindi chuchiri kubutuku okuchini mbecho moto umuchiru echa munawiri tukata suka kwanja tuwa wabwira okubi nemu labika nerele kawandu pubuangana eyi neria jakso umumuyi mwuri wahe okwa mana nebi nemu labiko kwa wabiro venu hasa kundu umumuyi wabutrempo
1: bo wasinja erita shamberi nyangwa nga shima kwanza abawulikiriri abushi abana tukwa mire na ngashima mukode batero yo turena yo moche hende na ngawaza umumuhimu revendo benen ebitendeka sinendi buleri tukeri tula kwanza oko lwa babure omnobwire obwe ebola munawire mu umumuyoshi owe butrembo ubukoni obu eberero ne benchi dongi na nabia nindambie risirikile umumuyoshi makarte ucho maselili na mahikange chala Rwanda mokasesa umumakubebe donc omo omunani ngumo mo parcela nguma mukalu mwabia eberero renga 3 kuti bibire kuti upembeni nero omundu amabilo ehari yoshia sheke obukoni munagwira bore ukawaza utembeno ni mulu aba depute donc sho foto sha bandu sha bake kulwe sha bana nero ko ukaibula ya nero echo tukauso murengo ku population iminyeke ubukoni bune na esai ke minyekwe ubukoni bune anduka isikaye ebyoshi ebyo abakulu abe sande bakatu sabatu kole kundi itwe na eribya tukeribya tuka timya ma strictire sanitaire ama strictire no wetu ubukoni bukasha laba ishitwa shatanda ye
0: na Nairobi ashiala
1: nani ama strictire ayo inashiala nero tukauso mureng trahi tu mabiheri abantu banene mo omunani mo omo badef tu mabiheri abantu banene mo omo mventro shituta kire ebola ikata sha ungezi abantu ekabwabo anduka tulaire ku population eso bakatu bulam abantu babere bali ahola abantu babere bali aholo ko okonani ko zone de sande eye katwa kute ye eye butrem anduka kuto ko mastrictire mbalimbali tu ko mastrictire mbalimbali tukalu tu regrete sana kundi tulaira ko bandu na isa tukabwira bandu kumbe abantu abo ibabye ibane avi
0: wasinjeri tuha o komyatsi eyo inemu na bundu mumuyo butrempo ko mananko ubukoni bwa bola ibunde bujo ukabu abantu abantu basikaye mito ndekere usi ya banganga okubya tuka kirena makoninga wanano na origin muisa uri omuchitungeche minyeto ko sed la jeunesse mumuyo butrempo wabirice yo muri yirwahi
2: chabrecha na ngaba shima inyoboshi erebya kuko mukabiru brekera tukasha shangira kote ndecheno echiri swecha echabrebyo mumuyi nokuitwe balwana yiri bwamboha tuleme ibanji unashe banje yeyi mwangwabiru mwamabirebya abantu baba abalwana babirebya banene abambirebya bashire busanane na refote roho nabe nabe tolole bane munywabyo ero situation gatukiyo twabitsukere rimebanji ikwa abashiringa bakibya bangahe omumuyi
0: amboni mwatsi wedawa mbenu ibanji eyobandu watsukerere lima omubya sobitulema
2: konana ni mwatsi wedawa lakini amamezira shareho kundwa mabihi kumumbu wa binywa mweria mwehai mweria umuside lubero enamure mwa lakini se wamabile bya baliyo na baliyano abaliyano tujuru bakale babo baka futayo kutsebo

0: bebe. Ni mambo. Eriera. Eriera.
1: ayoa kambo avere nuvukala yo navya kakono ukano vukala yenave ni kongotsia yenave ni hina yenave ni suro yenave ni malwa yenave ni nyega chavene yena neri yenave nave yakalolaya akaya mukukula yana mavi zwamuwa yeyo nave ele nave ndo ne yeyo nave abili abili tukole no kolohol yenave yenave kale kana bandu valera yenave
0: nga eyo yenave na mare oborewo
1: yo mare go lori yo komare ye mare go bakola mare go ti atewo mambo ani kanele go bakola ba mare go kunde ne mane na bandu si bakagala wa bakwa ario borego kundi ngo borego mune buire wa malangira umuntu akwati akahenga baya mukenza ati akalumbuka ba mukenza ndiko kuna kangari nyare kewe ba mukenza ngai kiryo bubuwe ba mukenza yo nave ni bwambo yo mare ngo
0: wa berengwata
1: nave
0: akita si so si ai wa berengwata nave ta
1: yo mare
0: ko muna hika coach
1: yo mare lukani gaya no muri ni birira mu gore wo yo mare ko se no muri no muri ni birira mu me wo yo mare akalumbukine wa tibana na hikeka kanda ya tu ni ikarera ho chaganda na bandu ba sandeba na bandu ba vikala matape na ni alwala se makandende la se
0: ubure go bukabonda ya
1: kabonda
0: ubure go ne kabonda amaganiryo manje ne kabonda kusangwa o bamabikwiro mu mare bukachukaganirya bukirukaganirya nario basi nari wabonda ambarabe alwere ku yamba a ambutami ni vya nakalakari
1: ambana musare mane
0: ambuni baka mabe bonda amba nyumba bwabo sibwena
1: omwabo abale mu mare
0: no machanda chabo basi ba mutoni bakamugendesa ya nario ayene mare nario amborego neteme nenave if you see ni nani
1: ni borego
0: nario inyobega mumenye amarego neteme eteme irimu irishya ndera obwi ngayishya ndera ukayishya ndera akayishya ndera tukayishya ndera bakayishya ndera mukayishya ndera erishya.